usaha kang aji ku melesakeng sabang dumugi Merauke ka apit samudra pinayungan mega edah hamamu.